kade sinamuva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.

ke batho ba ba senang madi ba sa ikemelang. Jaanong gape ga centereng le gone ga bana ga ba bolele dilo ka go tshwanetseng ka gone gore bomosola jwa bone mo teng ga porojeke e ga ba santse.

0: bone dikholo di tla na ke be ke bona gore gape yana gore ke encouragement mo go tshona a he tswelleng hele me dikholo tse ga mantle be di lema ha di lema di bogela e gora gore yana be tla go bakanya diploto di sele ke ile go senka batho ha ban ba tlhagola gone ha ke gone ba tlhone ba tlhagola ka gore ba go hand lady baby ka gore ke bona gore go lo ha centering batho ba dile ya dilo ba discourage ba basha gona le discouragement ya basha e me ke ya no gamante ha tswella pele ha le ka tsa seleletsa tsi hetla go tlhagola e gona le bo botidine wa le nna le moteng tota ke motho e ke kile go mo itlhala le nna le kgatlhegolo boti maritsane le bo mkhosana malapisi e me tota gone ha ba encourage e go tla go tsena jana tota gone santse e tshwere mo masimo ha le ka se gore ga ke selo se se botlhou ka gore go lo ka ga ba bone kgotatso e ga go mo centering ga gona kgotatso so committee ya teng ga e kopane le batho ba e ga go ba kgotatsa mo masimo
1: me a masimo ha lwa lebile jana batsadi ba me a lo ka raya motho yo le goreng o mo tshaka gongwe o tsaya gore a e golokong ga go diragale sepe a lo ka hera lwa re golo ha gona le botshelo golo ha gona le dijo ka moso gompieno le monako e tlang e yo gongwe o nyefolang a tsaya gore golokong ga go diragale sepe
0: ba ga se ruru gone ka bo amaru jo shupile masimo ke yone konokono ke yone botshelo ga gona sepe so o ha o na le moraka e se sengwe le sengwe se tswa mo masimo e go lo mo masimo a na le mosola thata mo go tshona tshaba rona Setswana e re rotletse bana ba rona gore ba tle mo masimo ba tle go lema e ka gore bo mosola jwa bone e ba se ka ba lebelela bo mosola ba lebelele gore tshwantse gore motho o bereke pele pele ga o a go nne le sengwe se ka ba bua thata pele a re lekeng go tsaya magara o re dire go nne le mosola go nne le bo ui go na le dispinasi ke gone tla bona mosola a teng ga e simolola go rekisa dimakete e tla bona dimakete le tshwane e bona gore e lemile a ria e kae e tonna e go na go tlhokega batho ba le bantsi a gore e kgone dilo tseo go tlhokega bašwa tsone bagolo e tsweetse go le gonnyane ga e ka ke be bereke jaaka bašwa ba bereka ee mme tshwana go ba rotloetsa go ema moraga bone tota gone re ka itshokela ka gore ke selo se mosola thata masimo go lema le go harvesta ke mosola
1: a e digele re maritsan
2: okay nya ke okay tsale mopue ga re soroka gale ba gaetso a koloke ko masimo nyena ba lo tseneng mo teng ke ra gore he tshimolotse jana santse ore o kaele tata go tsena ga go golwa ebe oye tgone o batla gore lena ke mo masimo aa ga ke bo go bereka ye ka re seroga a buile a re o tshwanetse o hule pele o bereke pele o boitse go ja ee jana ke bona gore bangwe ba dutse kwa ba heladetse gore karela ka gote go a jewa motho a ba lena ke mo masimo tswetswe a ko sira jalo a kolotleng lo a bona le ga le ka jane ka e bue kana go na le matitšhera di bone ba ithuta ee ke ba seba babedi ba di bona ba ithuta ba tla go sheba go dia jang ba go ruta bana ko di-classing la le malo ba jana ntse ba dirile bana ka mantaga ka mantaga ba dirile bana ba tla go ba ruta dilo tse di dio ke ba nna bagolo bone ba dirutswa mo sekolong ga ke di ka dikwalo jaanon ba tla go di bona practice ga practical ba tla go di bona ga ke selo se seng kala thata kore go rotloetsa bana gore ka moso le ene ga ya ko gae a ya go dira maare ma o bam a idea masimong yana ga he nose ee so ba gaetso a kologorogeng nyena ba setsedi ketele ko malapeng bogolosegolo borre bana bathakatshasane a kologorogo le tla go dihamere ko mogong ke a leboga
3: alo mogaetso go tswa kwa tlhaka banhar ke tshimo masimo go itirela dijo go boloka masentenyana ka boile go reka ka one tamati bokgolo bosemerwane bo ui bo mmidi bo magapu bo makatane a go gontsi mo gaetsho kwa tshaka banar ba re tshwere ka thata le go ka tswa go na le dikgwetlo hale le hale mme hela re tshwere ka natla re tlhoka kemonokeng ya bašwa bašwa ba tshaka a kolo go kgwa bagarona kgaba ha masimong ha wa lo tshware ka moso e ska re ba bangwe ga batla go tsa masimo a ebe here nyaibile yaanong a projeke ye e seka ya tla ya re tswa diatleng e ne le bašwa ba patolo jalo ke bagolwane Raetsho Maritsane le Raetsho Grace Rogwe ba re nya tshona.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Motsabaisa dipuisano tsa parlamente Sara Kongela Amadila o netse molaetsa wa kgomotso go puso le matshidiso gagwe go batho ba Venezuela moraga thoromo ya lefatshe e e buleleng batho le go gobatsa batho le go baka tshenyo. Molaetsa ono ono a romela kwa boemeding jwa Venezuela mo Windhoek mo boemong jwa National Assembly e le go supa go utlwana ga mafatshe la South America. Ona re National Assembly e ema le puso le batho ba Venezuela me a supa tsholofelo gore lefatshe le tla fola mo tshenyong ya thoromo ya lefatshe. National Assembly gape e ne ya utlwela botlhoko ba malapa a ba tlhokafetseng me ya ba eletsa le go eletsa ba ba gobetseng gore ba fole ka bonako. Merero tona wa merero ya selegae wa Tanzania Patro Bas Katambi o boletse fa puso e thibela dikopano tsotlhe tsa sepolotiki dibeke tse di kwa tlhatsega tsa pedi pele ga megwanto e eteletsweng pele ke bašwa e rulaganyeditsweng Phukwi a bala bosupa. Katambi o ne a bolela maloko a palamente ka labotlhano gore thibelo e ne e le ka ntlha ya matshosetso a tshireletso mme ga ka bolela gore e tla tsaya lobaka lo lo kae. Bagwanti ba rulaganyetsa go kgobokana ka letsatsi la boikhutso la setšhaba Phuko ya bala bosupa go kopa diphetogo tsa demokrasi le tshiamiso mo bathong ba ba bulelweng mo dikgokakgokanong tsa ditlhopo ngogola. Khomišene ya dipatlisiso e e tlhomilweng ke puso e ne a bolela mo kgwedi ya Moranang gore bobotlana batho ba le 518 ba ne ba bolawa mo dikhudiegong tse di ne di bakilwe ke go sa akarediwa ga baemedi ba ba gogang kwa pele ba kganetso mo ditlhopong. Balaodi ba kwa Tanzania ba gane ditatofatso tsa ditlhopha tsa ditshwanelo tsa batho tsa gore mapodisi a ne a dirisa dikgoka tse di feteletseng. Khomišene eno e ne ya pega badira megwanto molato ka ntlha ya tiriso dikgoka e leng se seneng sa galefisa baganetse ba puso ba ba neng ba e latofatsa ka gore e tlhaola batho. Tautona Samia Suluhu Hassan o ne a bolela e le mofenyo wa ditlhopho tsa botautona tsa ngwaga o o fetileng ka dipersente di ka nna 80.82 tsa divoutu. Go ne ga lemogo ya thoromo e ntšha ya lefatshe gaufi le lobopo le lo kwa bokone jwa Venezuela e neng e le bogolo jwa 4.9 mo sekaleng sa Richter. Thoromo ya lefatshe ya labotlhano e diragetse malatsi a le mmalwa moraga gore dithoromo tse pedi tsa lefatshe tse di maatla di tlhasele lefatshe le wa ka laboraro maitsiboa le go bolaya batho ba ka nna 820 metsa senga dikarolo dingwe tsa motsemogolo wa Caracas. Mokgatlho wa EMSC o lekolang dithoromo tsa lefatshe o ne wa bolela gore thoromo ya lefatshe ya bošweng e diragetse dikilometera di le 61 kwa bokone bophirima jwa Maracay kwa bokone jwa Venezuela. Ga go itse go itsewe dintlha tse di oketsegileng mme lefapha la dikgang la Reuters le bega gore thoromo ya lefatshe ya labotlhano e ne a utlwela kwa Maracay le kwa Caracas e nopola bašupi ba lefelo leo. Lefatshe leno la South America le santse le sa kgone go fala moraga dithoromo tse pedi tsa lefatshe tse di diragetseng ka laboraro e nngwe ya tsone e ne e le ya bogolo jwa 7.2 mme e nngwe e le bogolo jwa 7.5 mo sekaleng sa Richter se se nang le dipalo tse boroba bongwe. Go tsholofetswe gore palo ya batho ba ba tlhokafetseng e tla oketsega ka ntlha ya se US Geological Survey e lekanyeditswe gore palo ya batho ba ba tlhokafetseng e ka tswa e feta 10,000. Go pegilwe gore batho ba ka nna 3,360 ba ne ba gobetse mme batho ba ba fetang 172 ba ne ba santse ba le ka fa tlhatse ga matlotla. Go ya ka puso ya Venezuela, palo ya batho ba ba timetseng e feta 50,000. Dikgang ka bokhutswane di felela fa o kamela gore tse dikgang tse di latelang ka nako ya 10:01.

tsatsi elegi ya makhatjo semo sa bosa mo wentu ko mo sha gompikene go thibile maitsibua le moshonyana gompikene ke masarasarane halele hale masarasarane halele hale ga nke ka kere ke pula gongwe pula la e o kare e ntse ke masarasarane halele hale ha re ntse re tla re lebile shone se emo sewa sa bosa moshona wa tsatsi ke gompikeno mentle me kwa ntle ya gama wa tsweke di aparatsi ya mo ga gona sepe se le gore re le ra utlwa ka shone moshona wa tsatsi go mngena se le gore se ka tswe kyalo se tlhobaetsa gongwe se ka tswe kyalo se sa ke se monate hela go tswa ala moshona wa gompikeno ke tsa gore dilo di siame dilo di aparatsi ya mo ga re itse gore letsatsi le na la go nna keange la go re le tsamela keange mme se se botlhokwala ke go nna le tshepo gore dilo di tla tsamaya sentle sengwe le sengwe se tla phara tshiamo mo tsatsing kena ke ya gompikeno ka tshepo le tsholofelo ya Modimo go ka nna le rona mo moshong ona gongwe mo tsatsing kena ke ya gompikeno yes go ka nna le rona mo tsatsing ke ya gompikeno le go ka netefatsa gore ya gona letsatsi le lentle ya gona letsatsi le le sego faditsweng ya gona letsatsi le e leng gore ga gona sepe se se bosula se se mašwe se le gore se tla diragala mo tsatsing kena ke ya gompikeno seromo wa kešone sa gago sa TYS FM ke ya ka ke tswela kealo re ntse re tla re ikekele ka mmino re sa lebale kealo dithulaganyo ka go farologana tsatsi kena ke ya gompikeno mo seromamotsena sa TYS FM.

Dumelang bonono, dumelang bana ba ntentle, bana ba ga Osimoli, bana ba ke ba ratang thata thata thata thata thata thata. Ho go tonna jana, Osimolo lo tlhologeletswe, re boa gape re kopana mo mafelong a beke ano, mafelo a beke a bofelo a kgwedi ya sete bosigo. Ke anong, ha go raile gore re tshwanetse yano ra simola ra eta bosigo. Go raya gore re tswelela hela, re ne re apara mothito, re nna mo gae, re ka ra tshamekela kgakajana le legae ka gore go tsididi mmele gone ga di itse gore phefo ye e kana-kana yaka re tla re utlwa gore ke diphefo hela tse di teng mo dikgaolong tse di farologa. Ke utlwile ka re mo toropong ya go babesegala phefo e kana e ntsi-ntsi-ntsi-ntsi-ntsi. Jaanong Osimoli wa lo kgalemela gore lo seka la tsema mo strateng ga lo bona gore go tsididi thata go na le phefo. O tsena mo tlong o bolelo re mama ne ke batla go tshameka mo tlong mo kamoreng o tshameke ka di thoi tsa gago dipopi le di eng ga kere. Jaanong a reye go opela mmogo pele ga re tsa ditlhamane tsa rona ra go tsayalo tsa madi ra go ithuta ka go itlhokomela mme gape ra go utlwa bana ba opela mmogo bonono a reyeng.

Bonono ditlhamane tsa rona tsa gompieno ke tsa ga mosetsana yo a nang le montlentlentlentlentle ebile batho botlhe ba mo ja lehua ga kere mosetsana yo o ne a bidiwa Kgasalupe. Kgasalupe o ne a na le mmagwe le papa gagwe mo paleising e tona. Kgasalupe a ne a itsege ka bontle jwa gagwe mme ebile batsadi ba gagwe ba ne ba itumetse thata ba dula mo paleising botshelo bo le monate. Mme ka go tlhoka lesego, tsatsi lengwe Kgasalupe o ile a latlhegelwa ke mmagwe. Mmagwe o ile a tlhokagala mme a sala hela le rragwe. Morago ga dingwaganyana rragwe Kgasalupe o ile a bona mosadi mme a mo nyala. Mosadi yo o ne a na le bana ba le bapedi ba basetsana. Basetsana ba, ba ne ba se bantle jaaka Kgasalupe. Mmagwe basetsana ba, o ne a bona gore Kgasalupe o ratwa ke mongwe le mongwe mme ebile ke senatla o bereka thata ke ngwana o montlentle ke motho setšhabeng. Rragwe ga e seke a tshela botshelo jo bo leele melene o ile a tlhokafala ke gone yaka re ile ra bona.

kgasa lupe a shotlhega a dirisiwa ditiro tsotlhe tsa mogae mayo o ne a tla ka monagano wa gore ene o tlile go tswalela kgasa lupe mo ntlong gore a seka a ba a tswala ko ntle ebile a seka a boniwa ke batho mme le gone a seka a nna le ditsala kgasa lupe o ne a nna motlong hela a ga tlhatswa a pereka a dira tsotlhe a le esi tsatsi leng ba ba utlwa mo motseng gore ngwana a kgosi o batlelwa mosadi he ke gore basetsana botlhe ba motse ba ile ba itumela mme ba ipakanyetsa letsatsi le le tona la go isa marago ko kgosing jaanong e rile ka kgasa lupe le na utlwa a re hei jaanong nna ke a go bona kae mosese ke a go bona kae diaparo hela gore lena ke apare ke ye kwa kwa moletlong o wa ngwana kgosi ka ngwana kgosi ona batlelwa masadi ba setsana ba motse ba setse ba itumetse batsadi ba bone ba ne ba ba pakanyetsa ba dirala tse tsotlhe ba ba rokela mesese mentlentle mme kgasa lupe ene o ne a sena sepe mme le gone o ne a sa itse gore ke mang o a go mo thusang e rieletsa se le fitlha jaanong go setse go ipakangwa mo paleiseng go le monate bana ba para mabone a ba ntshetsa diapharo he a bona kgasa lupe ke yo o tla go ikemisa gore lena a nnelwe mosese kampo a nnelwe sengwe se sentlenyana gore lena a pare a tsamaye ba ne ba moleleka mmago ba setsana o ne a re yai ona tsamaye le kgasa ke wena tsamaye o ye go dula kwa ko morago ga ntlo kwa o ka tsenya bana ba ka leswe ke le wena tsamaye go sala mabebo o tlhatswa difuluru tse tsotlhetse ga ke boa le bana ba ke batla go itlhela ntlo ye e phatsima e le skon ke bale ga ba sena go ipakanya ba kgabile ba tsamaya ba ya komeletlong o wa ngwana kgosi kgasa lupe o la tabogela ko ntlong ya moagisane a go ikopela a ikopela a re ka tswetswe nthusa mme ke batla go ya kwa ko moletlong wa ngwana kgosi gate o batlelwa mosadi mme nna ga ke na sepe go ka apara gore le nna ke bone mme mosadi yo o ne a sena pelo e mašwe o ne a thusa kgasa lupe a mo nela mosese mosese o montle wa Setswana a mo nela gore le ene a apare a go tsena kwa ko moletlong kwa basetsana ba leka go ka ikolopela go ka bontsha ngwana a kgosi gore he na ke montle ebile ke itse go bina ebile-bile mme ngwana a kgosi ene o ne a sa bone opo e ileng gore wa mo tshwanela ebile wa mo ithatela ene ela a ntse go a sa batle go leba ope mme rile hela kgasa lupe a tsena ko moletlong apere mosese wa gago montlentle o montlentle o phatsimang ka ditlhako tsa gago tse dintlentle ngwana a kgosi o le a ntsha tlhogo a ntsha matlho a bona kgasa lupe a itumela a re ra ke yo mosadi yo ke batlang go mo nyala batho botlhela ba kgamala gore he ngwana a kgosi a ka ratana le kgasa lupe hela yo tlhela le apere makgasa a sa apara sentle ebile a le leswe mme tsatsi lewa gone kgasa lupe o ne a kgabile a apere mosese montle mme a tlhapile a le montlenyana kgasa lupe batho botlhe ba mo itumelela ka ba itse gore kgasa lupe ke ene fela ngwana yo montlentle mo motseng wa bone ngwana a kgosi o ile a nyala kgasa lupe mme kgasa lupe o ile a fuduga a go nna mo ntlong ya kgosi a nyetswe ke ngwana wa kgosi ke dikgang tsa ga kgasa lupe yo ileng a shotlega morago ga gore mmaagwe a tlhokafale rraagwe le ene e rile hela a sena go nyala mosadi yo mosele rraagwe ga e seke a tshela botshelo jo bolele mme le ene o ile a tlhokafala ke gone yaka re ile ra bona kgasa lupe a shotlega a dirisiwa ditiro tsotlhe tsa mogae mme ka batsadi ba gagwe ba ne ba sa mo latlha kgasa lupe o ile a felela a nyalwa ke ngwana a kgolo.

kgosi ba bangwe ba sa nyalwa ba sa bonwe ba ile ba boela gae ka kutlobotlhoko mme ngwana a kgosi ene a itsetse a tlhophile kgasalupe bonono ke ditlhamane tsa rona tsa letsatsi la gompieno ke dumela gore o ithutile go le gontsi go tswa mo tlhamaneng ya rona ya letsatsi la gompieno.

bonono gompieno re lebile mokgwa o le mongwe hela o ileng gore o ka tsietsa batho go ka gola kampo go ka dirisa madi a bone sentle. Gompieno re lebelela setshidi se le sengwe se ileng gore se supa mekgwa ya batho e farologaneng ya go dirisa madi. Jaano itse gore nnete yone ke gore bontsi jwa rona re tshela fela go tswa mo kgweding go ya go e nngwe ga kere ka gone re na le letshogo la se re se bonang fa re leba mo maemong a rona a madi ka kelotlhoko. Jaanong fa re sa lebe ka kelotlhoko re bona seipato sone sa gore mme ga ke ise ke lebe ka kelotlhoko letshogo leno le tlisa boitshwaro jo bo tshwanang fela le jwa phologolo e itsegeng thata ya moAforika e leng ntšhe. Jaanong a re lebe dintlha dingwe tse e leng gore di tshwana le tsone tsa ntšhe kampo re di bona mo mokgweng o batho ba dirisang madi a bone ka one ga kere. Jaanong go iphitlha go tswa mo nneteng ke nngwe ya dilo tse e leng gore di ratwa ke setshedi se sa ntšhe go sa lebane le boammaaruri jwa gago. Fa o sa tshwenyege ka gone go tla tloga go tla tsamaya le gone letshogo le tlhakatlhakanyo ke dilo tse e leng gore di bona mo setsheding se sa ntšhe. Go batla gone gore mongwe le mongwe o tshwanetse a lebana le seemo sa gagwe mme le gone a leka go ka batla dilo tse e leng gore di ka go thusa go ka tswelela pele ka madi a gago. Mme ga e le gore ga o lebane le madi a gago go raya gore wa go ipona o le mo mathateng a mantsi-ntsi hela ka gore o nna o shuba sengwe le sengwe hela se diega o se tsenya tlhatsa ga mata o se tsenya tlhatsa ga mata ga o batle go bua ka sone ga o batle go bona nnete ya gore tota wena o eme ha kae mo go tsa gago tsa madi. Re tshwanetse ra itse gore batho ba dira se go iphemela mo maikutlong go leba dipalo tsa banka kgotsa dikoloto go tlisa letshogo le ditlhong mo bathong ba bangwe go tila dipalo go neela motho boikhutso jwa nakwana ga kere. Jaanong go gongwe ke gone gore go gana nnete batho ba rata go tshegetsa setshwantsho se se siameng sa matshelo a bone go lebana le mathata a madi e shutisa setshwantsho seo. Jaanong ditlamorago tse dingwe tse e leng gore di teng tsa go tila madi a gago tsa go sa batle go bua go bona boammaaruri mo go tsa madi a gago go kgona go oketsa ditshenyegelo tsa gago. Jaanong go tlhokomologa dikoloto tsa gago go tlisa dituediso tsa morago.

Dumela dumela bana le tsogile jang nna ke tsogile sentle re bo gape re kopantshiwa mo thulaganyo ya rona ya bonono bana ba ba ntle bana ba ba botlhale mo tsatsi la gompieno e re ka go buela jalo ka go itlhokomela mo nakong ena ya mariga go botlhokwala thata gore re apare re se ka ra sitwa ra tsenwa ke serame ka gore a serame se go tsene o tla bobola mama go isa ko kokelong ko ngakeng wa go entiwa mme ke itse gore ga kgona ngwana ope yo o batlang go entiwa kere re tshaba ente jaanong gore o seka wa isiwa ko kokelong netefatsa gore o apara diaparo tse di mothito froko jekete o rwala ditlhako ka dikausu go ithibeletsa kgatlhanong le serame mme le gone go botlhokwala thata gore re seka ra ja dijo tse di tsididi jaaka bo di-AC gongwe metsi a tsididi o tshwanetse wa nwa metsi a tswang mo kraneng a mothito a kere a siametseng mmele wa gago nako ena ya mariga ke re tshwanetse ra netefatsa gore ga re nwe dino tse di tsididi thata ka gore di kgona go ka ama sehuba sa rona sa tsenwa ke botlhoko re simola re go tlhola yaanong le gone netefatsa go ka ja dijo tse di nang le merogo maungo ka gore ke dijo tse di nang le menontshana di na le dikotla tse nna le wena re di tlhokang go ka kwenisa mashole rona a mmele bana ga o ya ko sekoleng mo nakong ena ya mariga netefatsa gore o tswala sentle o rwala tlhoro a kere go ka ithibeletsa

Bonono ke aka o tswa go tsayalo di tlhamane tsa rona tse di monnate tsa ga Kgasalupe mme re ile gape ra ithuta ka tsa madi re itse gore go na le mekgwa e farologanyeng e batho ba tsayang madi a bone ka teng o ka bona go na le batho ba bangwe ba tshwanang le ntšhe mme e ka rehela mo mafelo a beke a tlang re ka be re bua ka ga tau go na le kou go na le tse dintsi-ntsi hela mme a re bua gape re kopane mo mafelo a beke a mangwe gore utlwe ka tsone ga kere re ile ra e bua ka go itlhokomela ka lentswe la ga mme Seshupo a ruta bana gone jalo gore go sa ntse go le tsididi mme re tshwanetse gore ra itlhokomela sentle mo diphefong tse re itse gore batsadi le bone ba tshwanetse gore ba gakologelwe gore ngwana wa mosetsana ga a tshwanna gore a sitwe gotlhe lele hela mme le gone re bona bana ba basimane le bone ba tshwanetse gore ba elwe tlhoko ka dinako tsotlhe ka gore le bone hela ba tlhale ba le mo botsididing ba sitwa mme ba sa bue kana re tshwanetse ra dira gore bana ba rona ba gole sentle ga kere ba sa sitwe ba sa tsenwe ke botsididing didi ka re itse gore botsididi bona le ditlamarago tse di mašwe fa bana ba tla ba gola bonono a re tse sebaka se re go utlwa bana jaaka ba re opelela ga monate.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ba ba tswang go thapiwa ba ba ntseng ba le mo ikatisho di kgweditse tharo ba ba le mo dipolokelong tsa sepodisi le ba itlepele ba bagolo re Shilelo ona kopa maloko otlhe a tshireletso go nna a ikitleleditse a le matlhagatlhaga ebile a ikemiseditse go dirila setšhaba ka boikanyego ona re rotloetsa batlhankedi go dira mmogo jaaka setlhopha se se kopaneng mo go lwantsheng bosenye le go nonotsa tshepo ya setšhaba mo Nampol. Molaodi wa kgaolo o gatelela botlhokwa ke go nna le botswerere a rotloetsa ba bašwa go nna maitseo le go nna le tlotlo le go neela tirelo ya boleng go maloko a setšhaba segolo thata ba ba batlang dithuso kwa dikantorong tsa mapodisi. MTC Content Creator Awards 2026 e sa tswang go bulwa bošengjana ka setlhogo se se reng go tswa go go rata dilo ka tlhafalo go ya go tiro ya diatla. Dikabo tsa monongwaga di na le ditlhopha di le 24 tse di ikaeletseng go tlotlomatsa batlhame ba tsa digital ba Namibia le matshwao a kgwebo a tlhamang ka go rotloetsa kgolo ya madirelo, tlhabolola bokgone le dikamano tsa matshwao a kgwebo. E buletswe batlhame ba dingwaga tse di magareng ga 18 le 35 mme ba ka itlhagisa. Mokgatlo o ikemetseng o tla okamela go tlhopha ga batho ka SMS go tlhomamisa gore go dirwa ka tsela e e siameng le e ka ikangwang. Fa a ne a bua mo tiragalong ya go simolola, moitseanape wa tsa tlhaeletsano MTC Erasmus Nekundu o ne a rotloetsa batlhame go aga matshwao a nonofileng a ka tlisetsang lotseno le ditšhono tsa nako e telele. Moemedi wa balekane Carlos Gurirap o tlhalositse gore pele ba ka itlhagisa batlhame ba tshwanetse go ikwadisetsa account ya mahala mo website ya www.namcaawards.com. Balekane ba re maitlamo a letsholo leno ke go godisa itsholelo ya dikgang tsa Namibia le go dira ditšhono tse dintsi tsa badiri ba didirisiwa tsa thekenoloji. Motlhame yo mogolo wa dikoloi tsa kwa Europa tsa Volkswagen o bola gore o akanya go fokotsa ditiro di le diketekete mo lefatsheng lotlhe le go tswala madirelo a le mane kwa Jeremane. Volkswagen e setse e rulaganyetsa go fokotsa ditiro di le 50,000 mo mefitong ya yone kwa Jeremane ka 2030 ka gone e lwantshana le ditshenyegelo tse di kwa godimo, makgetho a Amerika le kgaisano e bogale ya China mo dikoloing tsa motlakase. Moeledi mongwe wa Volkswagen o ne a bola gore ga ba kgone go ka kgela ka dikgang tsa sephiri mme o ile a oketsa ka gore khamphane e tlhoka go na le bokgone go ka gaisana le ba bangwe. O ne a re lekgotla le gateletse gangwe le gape gore mokgwa wa bone wa kgwebo ya jaano ga o sa tlhole o dira mo mefiteng yotlhe ya bone ya kgwebo ka tsela e e leng ka yone. O na oketsa ka gore setlhopha sotlhe se tshwanetse go tokafatsa go gaisana ga sone ka tsela e bonalang. Seno se tlhoka gore go tlhomiwa mogopolo thata le go gagamatsa thata mo go laoleng ditshenyegelo le dipeeletso. Mo dikganyeng tsa metshameko, Cape Verde e dirile histori ka go nna setlhopha se se nnye go gaisa go fitlha kwa kgaisano ya makgaolakgang ya sejana sa lefatshe. Sekgele sa setlhopha se se emelang setlhakitlhake sa ditlhakitlhake di le 10 mo lewakeng la Atlantic ba tla lebagana le bafenyi ba motshameko wa kgwele ya dinao ba kwa Argentina mo dikgaisano tsa makgaolakgang di le 32. Batshameki ba ne ba kgobaganye go dikologa mogala wa selula mo lobaleng la metshameko fa ba sena go tshameka motshameko wa bone le Saudi Arabia gompieno le gore motshameki wa makgaolakgang wa Spain fa ba fenya Uruguay le gore e netefaditse gore Cape Verde e felele e nne ba fenye mo setlhopheng sa age. Seo se ne sa latela go fenya ka gope mo metshamekong ya bone ya ntlha ya kgatlhano le Spain
ko motshwara dino wa dingwaga tse mašome a mane Vozina e leng mogaka le go ka direkela gore go nne dino tse mabedi le bobedi kgatlhanelo e rekwai ba e leng gore ba ile ba gapa sekena sa lefatshe gabedi. Mokatiso wa Cape Verde Bobista o rile ditiro tsa bone tsa World Cup di bontshitse lefatshe la bone moraga go rulaganya go kopana le Lionel Messi wa mofenyi wa Argentina Phukwe Abala Boraro. Bobista o ne a oketsa ka gore ditlhopha tse dinnye di tshwanetse go tlhotlhelediwa le go ka dumela se banna ba gagwe ba se fitlheletseng. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya bongwe.

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ya loapi tlhokego e golang ya lefatshe le tlhoko la ditiro la bašwa le tlhokego ya go tokafatsa ditiro tsa temothuo. O oketsa ka gore thulaganyo e e tlhabolotsweng e gatelela thata go tlhama dikgwebo tsa temothuo tse di nang le poelo le tse di tsweletseng tse di nang le seabe mo kgolong ya itsholelo, tshireletso ya dijo le ditiro go nna le go tlhoma mogopolo fela mo kabong ya lefatshe. Burkina Faso e kgaogantse dikamano tsa se diplomate le fora e atolosa kgolagano ya yone le molaodi wa yone wa pele wa bokolone morago ga dingwaga tsa dikamano tse di mašwe ka ntlha ya tshireletso, bolaodi le go tsengwa ga mafatshe a mangwe. Lefatshe leno la Aforika Bophirima le ntse le lwantshana le ditsolodi tsa bomoseleme tse di bolaileng diketekete tsa batho le go fodisa dimilione tsa batho mo dingwageng di le 10 tse di fetileng fa e sale kwa tshimologong ya lefatshe le gaufi le Mali. Tona wa ditlhaeletsano Gilbert O'Drago o rile maemo a botlhokwa a go rotloetsa dikamano tse di ikagileng ka tlotlo e tshwanang go tshepana, go tlotla molawana wa go sa itshunye nko mo mererong ya selegae le bolaodi jwa bosetšhabatšhaba gadio. O'Drago o ne a re tshwetso e tserwe ka Seetebosigo a bala 26 mme e ne ya latela go sekasekwa ga dikamano le Paris. O ne a latofatsa fora ka gone ya manokeng ditlhopha tsa borukhutle le dirukhutle. Le fa go ntse jalo gone go sa kgonege go ikgolaganya le phata la dikgang tsa mafatshe a selela fora go ntsha maikutlo a bone fa le ne le tlile go ganetsana ditafatso tsa gore le ya manokeng borukhutle. Yose ene ya okhaya lefelo le legolo la go tlhokla Gauta kwa Rwanda le batsamaisi ba le babedi ba lone e ba latofatsa ka go tshabisa diminerale go tswa kwa mafelong a laolwang ke ditsolodi kwa Democratic Republic of Congo ka bokhutswane DRC. Washington ene ya latofatsa se e se tlhalosang e le network ene e dirisana mmogo le setlhopha tsa ditsolodi sa M23 se se laolang dikgaolo tsa DRC tse di nang le ditlamelo tse dikgolo tsa Gauta le Kwaltan e leng tshipi e botlhokwa mo go direng didirisiwa tsa electronic. Le fa gone go na le bosupi jo bontsi jwa baitseanape ba ba tshwanang le ba lekgotla la ditšhaba kopano, Rwanda ga e bolo go ganetsa gore e ema nokeng M23. DRC ga ise ya arabe dikotlhao tsa bošweng tsa US mme e setse e kile ya tlhalosa dikgato tse di tshwanang kgatlhano le Rwanda jaaka tse di sa siamang le tse di sa tseyeng letlhakore. Dithibelo di lebagane le Gasabo Gold Refinery, modulasetulo wa yone Jean Malik Kalima le mokamedi kakaretso wa yone Bosco Kayobotse. Mo polelong, United States e ne ya bolla gore bonye dikilograme di le 60 tsa Gauta e nang le boleng jwa dimilione tsa dollara tsa America di ne tsa romelwa ka borukhutle go tswa kwa botlhaba jwa DRC go ya kwa Kazabo Gold kwa tshimologong ya 2026. Pego eno e latofatsa badiredi bagolo ba puso ya Rwanda le mašole ka go laola tsamaiso eno. Mo ngwageng o fetileng Kazabo Gold Refinery e ne ya otlhaiwa ke European Union ka ntlha ya go dirisa ntwa ka tsela e sa siamang kwa DRC. Dikgang ka bokhutswane di fela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya bone. Morojo tiwa FM ke bo gape ke kopana le wena motshegare ona wa tsatsi ka gompikeno ka thulaganyo ya mo motshegareng o dumedisa le go amogola ke nna Her Majesty Kgosigadi N. Bereng.

tlhoko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Dumela moreetsi, nako ke ya bone amogela dikgang ka bokhutswane ke ya ka o di balelwa ke nna Anne Bereng. Kantoro ya tonakgolo e tlhomile moemedi Gerubim Shanika go nna mokaedi wa khuduthamaga. Morongwa Shanika o na le maitemogelo a a tseneletseng a bodiplomate ka degree ya Master mo International Studies le Diplomatic Studies ga mmogo le degree ya bongaka mo International Relations le Diplomacy. O ne a emela Namibia mo ditirong tse di farologaneng tsa bodiplomate. Tona wa dikamano tsa boditšhabatšhaba le kgwebisano Salma Ashipala Musayi o supa fa a tshepa bokgoni jwa ga moemedi Shanika jwa go etelela pele lefapha la gagwe mo go rotloetseng dikamano tse di nonofileng tsa boditšhabatšhaba le go oketsa ditšhono tsa kgwebisano. Motlhankedi mogolo wa kgaolo mo khanseleng ya kgaolo ya Erongo Mopenzene Ntelamo o tlhalosa gore kgaolo ya Erongo e itemogela dipeeletso tse dikgolo mo moepong o le legase green hydrogen le dikarolo tse dingwe madirelo jaaka di lemogile tlhaelo ya bokgoni ke bo kgethegileng. O bola gore seno se dirile gore go rekisiwe bokgoni ke boneng bo ka nna ke a dirisiwa mo lefelong leo. Dr. Ntelamo o ne a tlhagisa matshwenyego ga gagwe fa a ne a kopana le mokaedi mogolo wa mokgatlho wa kgatiso ya Namibia Eric Nengwanja Bosheng. Dipuisano di ne di sekaseka gore setheo se se kgethegileng sa katiso se ka thusa jang go rarabola dikgwetlho tseno ka go aga mananeo a a tlhabolotsweng a a tsamaelana le madirelo tse di golang le go ya manokeng go nna le seabe go go oketsegeleng ga batho ba Namibia mo dikarolong tsa itsholelo tse di na le boleng jo bo kwa godimo. Tirelo puso e ne ya sekaseka kgonagalo ya setheo sa katiso ya thuto e tsepamisitsweng mo isagong se se ka ngwakelang baithuti go tswa go rala Namibia le go tlamela ka bokgoni jo bo kgethegileng jo bo tlhokwang ke itsholelo e tlhabologang ka bonako ya lefatshe. Lefapha la bosiamisi le dikamano tsa badire le setheo sa Namibia sa tsamaiso ya puso di sanile memorandum wa kutlwano wa dikgwedi di le 36 o ikaeletseng go maatlafatsa tlhabolo ya badire le bokgoni jwa setheo mo lefapheng leno. Mokaedi wa khuduthamaga Audrey Mathe a re tirisano mmogo eno e ka ya go tsenya madi mo bathong ba ba nang le bokgoni le ba ba ipaakanyeditseng e sa gwe. Mookamedi mogolo wa NIPAM Dr. Harold Morangi o tlhalosa gore katiso e na le seabe se segolo mo go goleng ga bokgoni mo go rotloetseng go dira dilo tse dišwa le mo go tokafatseng tsela e puso e ka dirang ka yone. Tirisano eno e akaretsa mafelo a le mmalwa go akaretsa tlhabololo ya boeteledipele, phetogo ya digital, puso, maitsholo, dipatlisiso tsa semolao, pabalesego ya cyber, boitekanelo jwa badiri le tlhabololo ya baitseanape le tsa bosiamisi. Mashole a US a ne a tlhasela mafelo a Iran morago ga gore taotuna Donald Trump a latofatse Iran ka go tlola molao wa boelele wa go emisa ntwa morago ga go tlhasela sekepe sa dithoto kwa Strait of Hormuz. US Central Command e ne ya tlhasela mafelo a go bolokileng dibetsa le di-drone le mafelo a gaufi le lotshitso lwa lewatle ka labotlhano e le go tsobogela tlhaselo ya di-drone mo sekepeng sa dithoto ka labone e neng la emisiwa go ntshiwa ga batsamaisi ba dikepe ba ba neng ba tshwerwe mo kgaolong eo. Tehran e ne ya re sekepe sa dithoto se ne sa tlhaselwa ka gone se ne sa dirisa tsela e sa letlelelang go feta mo tseleng ya metsi ya Gulf. Morago ga ditlhaselo tsa US, Iran e ne ya latofatsa US ka go tlola tumelano ya bone ya nakwana mme ya re e ne ya tlhasela mafelo a amanang le mashole a America. US Central Command kana CENTCOM e ne ya tlhalosa ditlhaselo tsa ba America le karabo e matla ya tlhaselwa di drone e diragetseng letsatsi pele ga foo. Mo polelo ya yone e ne ya re go tlhaselwa ka tsela e e sa tshwanelang ya dikepe tsa kgwebo ya mashole ga Irane go ne go le kgatlhano le tumelano ya go emisa ntwa. CENTCOM e ne ya bolela gore sešole sa US se tla tswelela go tlamela ka thulaganyo ya tsela e e sireletsegileng le kemonokeng ya dikepe tsa kgwebo tse di tsamayang mo tseleng ya teng. European Union e tshupile le go ka romela ditlhopha tsa namolo le thuso ya tshoganetso kwa Venezuela morago ga dithoromo tsa lefatshe tse pedi tse di maatla tse di neng tsa baka dintsho tse dintsi seetebosigo ya bala 24. Komišene ya Europa e boletse gore mafatshe a le borobobedi a maloko a EU e leng Czech Republic, Spain, Italy, France, Luxembourg, Germany, Portugal le Netherlands di tla romela thuso kwa Venezuela ka go dirisa EU Civil Protection Mechanism. Mo ntlheng eno EU e dirisitse sedirisiwa sa yone sa lefaufo sa Copernicus go tlamela ditshwantsho tsa satellite le tshedimosetso e nngwe. Mo botsogong jwa laboraro Venezuela e ne ya itewa ke thoromo ya lefatshe ya bogolo jwa 7.2 le 7.5 mme ya latelwa ke dithoromo tse dingwe gape di le 30. Go ya ka tshedimosetso ya ntlha e neng ya abiwa ke taotona Delcy Rodriguez, batho ba le 120 ba ne ba bolawa mme ba bangwe ba le 3,360 ba ne ba gobala. Motho matlo a le mantsi a ne a senyega, dikokelo tse ne di a senyega mo boemela fofane jwa bogolo bo ne jwa tswalwa. Dikgang ka bokhutshwane di fela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang phirimana gompikeno ka nako ya bosupa.
1: A re tlotleng ka bagaka ba rona ba metshameko.

Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumelang, dumelang, bakalo ba rategang. Re leboga Modimo yo kile a re etelela pele mo letsatsing la gompieno. Bakaoleng ba ba rategang, nna ke nna Lucas Mosetlhane. Re lebogela go goroga mo phirimana ya letsatsi. Re tla bona mantswe a rona mo go ditiro wa bone temana ya masome a mararo le bobedi go ya ko masome a mararo le bosupa. Mme a balega jaana, bontsi jwa ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa wa mongwe fela, ga bo go se ope wa bone yo o reng sepe sa dilo se o nang natso ke sa gagwe. Mme dilo tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse. Baapostole ba supa ka ga go tsoga ga morena Jesu ka nonofo e kgolo, mme tshegofatso e kgolo ya nna mo go bone botlhe. Le gone ga bo go se ope mo go bone yo o tlhokang, gonne botlhe ba ba nang le masimo kgotsa matlo ba rekisa mme ba tlisa madi a dilo tse di rekisitsweng. Ba baya fa dinaong tsa baapostole, mme ga a belwa mongwe le mongwe ka fa o tlhokang ka gone. Mme Josefe yo o retilweng ke baapostole ba re Barabas ke gore morwa kgomotso fa go phuthulula, e le molefi, e le motho wa lefatshe la kupero ka go tsalwa, a bo a na le tshimo mme a e rekisa a tlisa madi a baya fa dinaong tsa baapostole. Bakaolo ba rate gare a leboga, re lebogela mantswe ana. Re utlwa mantswe ga a bua le a baapostole gore batho bana e ne le gore ba tlhakanetse dilo, ba rekisa dilo tsa bone kore ba le mowa o le mongwe fela, ba dutse ka mowa o le mongwe fela, ka pelo e lengwe fela, mme ba rekisa dilo ba balana dilo tsa bone. Ba ka ule wa rategang, go re supetsa gone gore bokeresete bo tshwanetse jwa dira gone jalo. Ra nna mowa o le mongwe fela, selo sa gago se kwa o sa setse gore ke sa gago. Gato ba ne ba rekisa dilo ba di le re ko baapostoloi di abelwa ba ba senang, ke gore go le balance, go sena motlhoki, batho letlhoko la bone le seyo ka gore ba ne ba abalana dilo tsa bone. Go sena ope yo o tshwarang selo a re ke sa gagwe hela at least se e leng sa gago ke sa botlhe. Mme ke yone botshelong je re leng gore ga e ka bo re bo tshela rona bakeresete, e ka bo go sena tlala, ka bo go sena batlhoki, ka gore re ka be re abalana dilo tsa rona. Yo mongwe ga o bona a sena le sengwe se a se tlhoka o nang le sone o se mo neela, ke one moya wa Modimo ba ka lo ba ratang jaanong.

tsweng ke rona ko kereke ba ka o le ba ba ratega. Ee, robalang ka mantswe a kalo, re tsene kereke, re ye ko bokopanong jwa kereke bo dirilwe ke Modimo. O se ko a re o sa ye kereke wa re o tla nna mo gae fela. O kolobeditswe ko kerekeng, selalelo se jewa ko kerekeng. Ga o ka ke o ijise selalelo, wa se jisiwe. Robalang ka mantswe a kalo ka leina la morena wa rona Jesu Kriste. Ra etsho ra go leboga, re lebogela gore tiro a re fa mantswe a nantate gore re tle re ipotse, re go a tumela le go feta ka Kriste Jesu ra re kry a lopa. Amen. Se go fatsa tsotlhe. Amen.

0: dume moretsi wa tiwa SFM ke bo ga bjo go amogela jana ke gona ke re ya thulaganyo tsa rena mino wa rumba moretsi wa me ke gona ke re ke gone mo re tla re tlang go bina mino wa kwasa kwasa moretsi wa me ka ga go e bitlangwe le teng ke bo ga bjo go amogela ke gona ke re motho be tlhae ke tla go di tshwaretse jana di tlhama tsa rona tsa tloelo moretsi wa me tso tlhango di tloetse gone jaanong ha re bua jana ka muto wa letsatsi la matlhatso ka ga ga go e bitlangwe le teng gore jana ba mpitsa fela ba re Donald Bosing Tshwaro mam pudi wa tsone ke ba gapetse go amogela ke go tshwaretse yana e ntšhantšha gape ya ga VIP obligato moreetsi wa me ke go raya kere ke sešheng fela gore jaanong mme ene le Sison le ene o setse a ikgolagantse le nare ba na le albume e ntšha e leng gore mo nakong e le bone ba setse ba batla go e golola gore jaanong ba setse ba bereka ka yone looking forward to that one motho o ka reng gore jaanong ga se ya go betlhe nantse ba ile tsebe utlwa fela fa ke gone ela mang Monde Arabe ba re Kingombe gore jaanong mosimane ole o ileng a opelela setlhopha sa ga Koffi Olomide moreetsi wa me ba re le o tlhokafetse jana mogare ga beke a ema pelo e seng Koffi Olomide re bua jana ka mongwe wa ba baneng ba mo opelela moreetsi wa me le ene o tlhagelela jana
1: mopilengutlwa
0: fela fa
1: monde ya beton monde ya benefice moko oyo ezanga na 99 po akoma 100.

0: Yes.
1: Asfuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina kuti ntume ngani, maze mkuzile ngayishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Kuti lobutwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semtjamo utipoporopo kuleli thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi